dakantale ko Idriss ñu ne ci sanu bat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi firi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab terem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gestu kon nga gis ne bu ko yalla ne yekati na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé lolu Idriss juñjula

buy wone ne kep ko xamne sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kowe nit ñi tam danañu la tek fu kowe motax ñi gëna kowe ci société bo mën ci dem ñafa gëna kowe modi borom xam xam yi kon bu yalla waxe ni wa rafa'nahu makanan 'aliya dinañ ko mëna nangu budul ci runu bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grade bu reey la solo nonu netti ne yalla wacce won ni ci mom fanweri sahifa la yalla wacce won ci mom mudi fanweri journal ci niñu ko meune tuddi waye la ca nek yeb ay discours la mudi ay khutba yo xamne da fay war jami di len delo ci sen borom nax mom yonent yalla ibris e idris mom yonent yalla idris wax ne ni awwal man khatta bil qalam mo ñeuk bind neena ni tam mom yonent yalla idris mo ñeuk ñaw moy ki ñeuk ñaw yere ñeuk ba da nga daan am yere rek wala ñu jël ci deru rap yi mom leen daan wulli ba mu noy rek ñu ko daan woddo waaw ak diko terex layo wante mom yonent yalla idris mom mo ñeuk xalat ne li ñuy terex layo diko woddo war nañ ko mëna ñaw ci lu ko yalla baxé ci mouf motax mu gor gor lu ci walu ñaw ba ñaw bolop ak tabarkalla tuuyam motax da nga nan idris mu ñëk bind ci khalima wanti itam mo ñëk ñaw yéré nani itam mu ñëk defar ngannaay pour mëna xex ak nonu yalla yi kon mo ñëk jihad lo lepp nga neel la ci yonent yalla idris yonent yalla idris li ñu tuddé ilmu nujum wal hisab manam xam xam astronomie xam walu bidiw yi ak xam xamu calcul ci mom la ko yalla ñëk feñalé mom yonent yalla idris alayhi salam kon lool lepp ay ngeenel la yu nga xamanteni tabarakallah yonent bi di yonent yalla idris am nako motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya

mom dal dafa gis ne sante yalla waru gar la ci mom waaw aji wul ci yalla defar affaire am wala ñak ko defar motax yalla wax ne i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadi ash-shukur bokki ngeen gis ne yenente yalla sulayman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci ci fi yalla waxe ne walaqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab lolu amna luñu ci wax waw wax yi bari nañu ci waye danen ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mu melni wax nañu ne Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nek ci ben île ci ben il bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la te Sulayman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bo nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wante nak Sulayman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bour bi ba itam duggal ko ci l'islam yalla dogal Sulayman biñ ko ko waxe mu préparer armée e defaru ba jek e ci niko yalla tagatalé ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobul len bi ci île bobu mu waxtan ak bour bi pour bour bi duggu ci l'islam bour bi lank ne ko duggu ci l'islam.

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu mujjo xex ak bour bi ba mu xexek mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigge won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bam ko takke nak

0: ير العرب سيدي حاج ماليسي مون فاي واخني وكان الشيث وصي الاصل منتقلا من خيرة الكرم للخيرة الكرم مون الشيث شي موم لا يالا جارالي ليروك يونتبي صلى الله عليه وسلم لولا تخ بموي نييو اندوتا كين موم دونغو مو نييو نдах ليرو يونتبي صلى الله عليه وسلم بي نيك شي موم chiss momu nak bi mu ñewé motax suñu mam adama mëna faté habil mu nekk nak goné gi seuss ci mom mu koy wax ay mbotam diko wax ay xabaram yalla itam def ci mom secretum suñu mam adama alayhi salam né bu fi joggé chiss mo koy don mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi motax mom chiss moy ki nga xamanteni mo donnu bayam bu bax bi di adam alayhi salam bi mu ñewé mom mo tak labuda mu di soxnam motax nak ñu né suñu mam adam wacce won neen ci mom lu tollok jurum fukki sahifa mo nekkon téré bi nga xamanteni yalla wacce nako ci mom wayna qabil mi nga xamanteni mom mo ray habil mom suñu mam adam daf ko dak genné ko kërëm ndax dafa moy ndigalam yalla itam jëppi ko ndax ray na nit kon nek na aq ndax moy na wayjuram nek na asin ndax itam moy na yalla ci ray gi nga xamanteni ray na ko nit ki ci la dawe nak dem ci ben dekk buñuy wax adn ci rew muñuy wax yaman fala nek nak fala iblis ñew nak soppeliko ak jëm mu ñew ne ko xam nga li tax ba nga jëlé sarak jël sarax yalla nangu saraxu sa rak bayyi fa sa sarax du dara ludul ne ñom safara sarak ji ak adam safara lañuy jaamu te yow nak musulo jaamu safara lolo tax safara mere la jëlul sa sarax lolo tax safara si ñew rek jël saraxu sarak jadi habil ndax sa bayyi ak habil ñom safara lañ doon jaamu kon nak so bëgge nak jubok sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne ne mom qabil mo ñëk jaamu safara waaw mo ñëk jaamu safara mom ak jabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen keur nek keur go xamanteni bañuñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxona njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wéx ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen woute melokan ak sen woute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kum bañu peñe mu ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla te itam bu ngeen delo ci histoire da ngeen gis ne adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ku wex la mëno wax ku xonx la mëno wax ku jaune la mëno wax ku ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis ne nitam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñul la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima min don wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joy mariyami nenen nit ku ñul la won bilal mi ngeen di deg itam mu don muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alaihi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu kat yi ëlëk yowmal khiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day daldi daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu deme ba ak mak jege ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogale ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam Adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam buñ la ko laaje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñiñ ko yonni ñep mo leen jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julé ko wax ne né Chis dafa wax Jibril ne ko lima bëgg dal moy nga jité ko mo ne ko dedet doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko suuf limu don doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax Chis mo jité way juram wowo di suñu mam Adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fadu waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba tax na itam yalla deug na ci tekk ko bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray giñu ray qabil ray giñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne raykatu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba tax né itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam yonnentou bi bëgg ko lol contane ci ni mu don xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amone ay gañu gañu ci bir xale bi gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax mettit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi mettitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yent bi def ne koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan deke waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dadi koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba de setul dara bayiko muy dem far sheytane mën addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dadi koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb dinaaw waji dadi ne yow picum pol mi romb mang lay sédelo ci sama digënté ak sama borom ni waji de japp na ma nangu sama alal te lewuko lolu doy ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sede ci sama digeunte ak sama borom wajid addu kalpe bi dadi xaqataay ne ko yew amo koy japp koy def wëru way koy sede lolu ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré dadi koy ray bam ko rayé nak ñu tok giir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addu kalpe yi bari nañ ci all bi mu wut ay soldar nenañ len jappal addu kalpe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét te nga bayyi métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo legge dal dana wax ak samay conseil dana am nak place bu bax bu malay tek nga nek ci sam wet bu muy tukki ñoy and nga nek ci sam wet ma wutal la itam solde bu bax te nga genn ci li mu ne d'accord mu commencé and ak bour bi itam xetu taranga bu nek defal nako mom addu kalpe bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ño dan bok di reer bok di agn bok di ndeki mu nekkon bur bu bax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di reer ndeke bur bi dafa toglu won nenenu ko defaral tay dal yap picc la bëgg reere ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam bax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege reer bi rek bi addu kalpe bi toge bur bi tok ñepp tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpe bi daadi xaqtaay ci ko ba ñi togon ñepp jaxle bur bi ne ko loyre mu noppi mu ne ko addihku bila sabab min qillati aladab mu ne ko re bu amul luko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyre mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am ben way buma massa bima nekké abdoukal fi dafa am ben way buma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yam solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jeki jeki sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma dal di koy wolu ba mu ñew may yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teurel ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak rétan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek sédé sama digënté sama borom ci waji ndax mu may rayté toñumako mu ne ko kérok dama ko ré ne ko yow amulo koy def sédé luddul pitaxum pol bur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nak mu ne dama ko ray bur bi ne ko man musuma xamne ndeke mas nga ray nit mas nga ray nit mu ne ko waaw waaji de ray nako mu ne ko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni innan nafsa bin nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba ne ko innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مونيكو فايو غاني nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko souf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre dag seeni loxok seeni tank te juwat leko ñi ci rayul nit nañ leen dak jël len yobul len ci benen souf bu bokut ak rew ma ñu dekkon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da neen fa dajek mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ muné ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandu la bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ko meuna dox sama digeunte ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la raylo kon ngeen gis ne atay yalla feñ na fofu motax nit bo demé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna seuk wéru way mu melni kon qabil mi wax ne ni kep ko ray nit ba ba aduna bi di tukki dana am ci bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw kep ko ray nit rek qabil mi dana am ci bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaka yu sel lañu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaka wax na né yonent yalla manam malaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñom yalla di wax muy dem ci yonenti di wax mika'il modi sahibul amtar wal arzaq mika'il mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teyel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi waxna nu ne momitam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafkhatul ula ak an nafkhatul thaniya way wax ne ne kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekkentene war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñew waaw ñenti malaka yi ñew su ko defé nak waji teud wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilur rizq man ana muwakkilul rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamné dal magasin ba len yalla joxone pour ñu ci jélé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu né ko yaakar na ni kon sa sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fat benen malaka dina ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sa nan wante wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxone sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna werna penkok sow pour woutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk naane sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu demé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mune kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi génné nak limu jotta def yeb ci lu bax ñu genné ay feuy yu wex tal ci len ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñooñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi génné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbeuti kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax duko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre su ñu ñewé nak mom la ñukoy jox suy dekk mom lay dekk walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñew su ñewé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé azrail mudi malakul maut bu ñewé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñewé nak dana and ak malaka yermande ak malaka yi mbugal shaytané itam dana ñew tok su shaytané ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax shaytané ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak shaytané nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombé nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekul nit ku wara taxé lolo tax mu lay gantu fekk gantu wala shaytané lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge mon nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dug aljanna neena fofu nak malaka maut bu ñewé leg leg budé jël ruh gi dana ko jël gu metti leg leg nak dana ko jël gu woyef te yomb neena su fekkenti ne nak jël nako mu nek neew bu texé mu ne nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yermande ya ñoy yegg ak ruh ba nak yobuko ci hadratu rabbil alamin yobuko ci pey bu sel ba su fekkentini nak neewula bo xamanteni te xewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokoy jël yobuko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu deme dañu tejj buntu asaman yeb waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bammelam ñu salat ko ruh gi motax ñu ne fofu nak ñi saxal mbugalum bammel fofu len ko saxale motax nak borom xam xam yi wax ne wérante amna ci ñi wax ne mbugalum bammel amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay dañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam daan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul dañen ko duma bu taxé dañen ko defal ay xéewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne dañen ko dañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko waante dal li gëna wër ci borom xam xam ñu wax ko mo dina dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé muccu nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëggé muccu ci mbugulum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so beugé muccu ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so beugé muccu ci mbugalum bammel del jang alquran so beugé muccu ci mbugalum bammel del beuri loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al ashya tudhi'u al qabra wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexitalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexitalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñene ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la nenene bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yonentibi neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé ndax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw ndax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mo melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenti ni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaaka yu joge ci ko asaman malaaka yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaaka mi jeer ruh gi su jele ruh bi nak neena ñom malaaka mi mom malakul maut bu de jeer ruhu nit ku bax koku neena du ko xecc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji neko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybite sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuyji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn gu woyef genn go xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuss mo xamanteni dañu tekki gemming na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaka yu sel yoy ndek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek da di koy tekki sen loxo ñom nak ñu nawak ruh gi jëm nak ci pey bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaka yi di len ubil lelet ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diiw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: lelet ñu rombu ay malaka malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortejam bi selna ki de xana ci waluy yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite nako nit ñi di téro diko taccu non la malaka yi di téro ruh bi diko taccu di tuddu turam yu sel yoy su fekenteni itam Muhammad la tuddu wala Mustafa wala Muntaka tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay denen koy wax mom malaka yi denen koy tuddu diko taccu diko ñaanal yalla ñaan yu sel ya diko geureum ndax dafa bok ci mboloma yalla geureum su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena denen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi aliyina warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena bat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana aliyin ci la bok te ngeen delo ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di delo te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dekké neena nak buñ ko ëndé dana am yenen malaaka yu ñew malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñoy laaj nit ñi ci bammel yi su ko defé nak buñu ñëwé lañuy laaj neew ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenent su ko defé nak dana wax né yenent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenent wacce won nen ci mom alquran gemna ko deggal nako neena fofu nak dana am ben bat bo xamanteni ci kaw lay addo ne sama ne jam bobu de lam wax deug la waw wax ne ne bat bobu nak batu borom bi lay nek wax ne jam bi kat limu wax deug la kon nak yaatal len bamelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bamelam neena su ko defé nak malaaka yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis ci sam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yal nañu ci sax yalla buñ ci genn bu bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xéewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax né ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin koku al-qur'an moñu ko netti mu melni kon malaaka yu sell yoyu ñoy andak jaam yu sell yoyu cortéger sen ruh ma defal len taranga yi nga xamanteni mom la len yalla kharol waxne ne fofu nit ki tok ci bir bamelam neena dana fa fek ben jëm ju rafet waw ba rafetayam yem ko mom waji su ko defé dana laj jëm ji ne ko waw yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bamel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yew ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wétali la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfëm ju bax koy wétali ci bir bammel wanti itam jëfëm ju bon mo koy wétali ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jilin bu sel dekkal ko ci bammel dekin bu sel ndax itam beure nak shaytané ba dan shaytané deluna bok ci ñinga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jaglé gu ko yalla defal jaglé yi ko yalla defal nak barina ndax wax ne né jaglé yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doon né loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dak ñepp waw fi ci ko suuf waw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waw yalla yemu ci mu giñ ci suratu tin wax ne wattini wadhaytun wa turisinin وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خولا يالا گيننا سي تين گيننا سي زيتون گيننا سي طور سينا گين سي مكه واو گيننا سي نينت يف لوم واخ گيننا ني موم يالا بيندنا دوما ادمه سي ملوكان ورافت واو كونغا خامني adama lolu ak jaglel ci mom yalla ko bind ci loxom bu tedd ba bind ko itam ci melokan wa rafet waaw giñ itam ne bind nako ci melokan wa rafet yalla yemul ci lolu sanako batu cyant ndax kérok ba ruh ga ñewé ba ag ci bakkan ba bu mu tissolé yalla daf ko dey ne ko waxal alhamdullilah mu wax alhamdullilah motax yirm doomu adama yirmane yalla la gëna jégé ci méram ba ci top itam e yalla dekkal ko aljanna mudi benen xéewal bi ci dess itam mu jangal ko turiya mudi jagle ci mom

ci kess gina xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu dal di wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole tam katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan nekay itam ñu mën ko ray ndax kess yoyu mën nañ ci def luy gañi ñi ñewé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi kess gi fekk kess gi bobu ben lira ci nek waye xamuñu lan mo ci nek biñu dajje kess gi bu ubbi ko ñom ñepp ñu ngi armé wu nga xamné bu doon né safana ci nek rek bala genn kess gi ci biir kess gi lañ koy rayé wa ndax soldar yu takku te itam yu ñak chaaxante sagnuñu ñu doon ubbi kess gi biñu ubbé rek mudi lire te ñom ñepp lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko ana kon raye ci gënona jek yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayere ci sa kanam ba kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir kess gi lañ lay raye wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiya diko jël neké amon na ben doomu fir'aawn bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmi ñu yonent yalla Musa taq ci loxo doom bu jigen bobu nga xamné fir'aawna ko jur waye fu yoot yi taq rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëgg yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiya da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aawna mu ngi genn ñewul bi fir'aawna ñewé asiya ne quoi man de amna ben xabar dal dafa am luma la beggona degele muniko lolal la muniko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisee da nga contane muniko lolal la muniko tiflun jamilun malih muniko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firawna xol ko dadi dumuy ne ko xalel parce que bobu fir'aawna xale bu goor rek yobou fitam muné ko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joggé mudi haman mom ci le jog né ko yow fir'aawna nga def très attention man dama ragal né xalé bi mo don xalé biñ don wut pour ray ko ndax xalé bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye comme jigen mom bu féké jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy ëpp doole ci mom kenen waye li haman wax mom sét lu la bo xamanteni wax dëgg yalla boko di geustu deug la bamu jeex xale bobu moy xale bi wara folli fir'aawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya eh xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xale bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daal di rombu ci deug eut bi rek xale bi daal dina waw bay xana waxambaane bi mom mo mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mune ko lan moko mën mune ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mune ko waw xana jongama mom mo mën ci aduna bi jongama ju rafet mune ko dedet jongama ju rafet e doomu ko mën ndax bu amé doom bu doom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko féké muy nalaw dana

dag nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bàyyi liggéey ba toppatoo doomam ba mu noppi. Xale bi ne ko waaw bàyyi, xanaa kon doom moo mën ci àdduna bi? Mu ne ko déedéet doom am na lu ko mën. Mu ne lan moo ko mën? Mu ne ko jooy. Waaw xale moom nelaw. Mu ne ko xale moom sunu lu muy wex su ko nelaw roofoo rek mu daal di tëdd, kenn mënu ci dara. Mu ne ko waaw xanaa nelaw kon moom mën ci àdduna bi? Mu ne ko déedéet nelaw am na lu ko mën. Mu ne ko lan moo mën nelaw? Mu ne ko aajo jute faju. Su amee problème te problème ba fajuwul doo nelaw. Mu ne ko waaw xanaa problème bu te faju moom mën ci àdduna bi? Ah xam naa ne xale bi mën naa laaj de. Bàyyi bi ne ko déedéet problème bu te faju mënul ci àdduna bi. Mu ne ko lan moo ko mën? Mu ne ko mbokk yu déggoo te yërëmante te soppante. Fu ñu fekk aajo ju tëw faju, bu ñu takkoo rek aajo ba faju. Waaye liñ ci soxla moo di la ko doom ji njëkk a laaj ca waxambaane ba, ne ko ndax waxambaane mën ci àdduna bi? Mu ne ko déedéet jongamaa ko mën. Waaye firaaw na lam doon am kattan, lam doon am doole aasiyaa ko mën, ndax mooy jongama ji nga xamante ni wax dëgg yàlla li ñuy wax naan mooy kaani xeeñam. Taxoon na daal xamoon na ne itam ñaawoon na njort ci Moussa, waaye nag faiblesse am ci Asiya tax na rayul Moussa ak itam namu yàlla ak dogalam. Mu ne Asiya ne ko Firaawn bu ko rey. Mu ne ko bu ko rey mu wax ko alquran netli ko wa qalat imra'atu firaawn qurratu aynin lii wa lak la taqtuluuhu asa an yanfa'ana aw nattaxizahu waladan. Mu ne ko firaawn kii mën naa nekk sama seddug bët, nekk sa seddug bët, ndax sëy nañ lu yàgg te amuñu doom. Mu ne kon bu leen ko rey te itam buñ ko gardee ëllëg mën naa am mu jariñ ñu, ñu jàppe ko muy suñu doom comme yàlla dénku ñu doom. Ndeke itam Asiya baax na baaxaay goo xamante ni kàccoor bu mel ni firaaw na warul nekk jëkkëram, ndax wax nañ ne sax Asiya mi ëllëg àjjana moom mooy nekk soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ëllëg ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ci soxna yi yonente bi war a am àjjana ëllëg ci la Asiya di bokk, te Asiya moo doon sëyëg firaawn. Waaye wax nañ ne firaaw na waxtu masaana soxla Asiya pour sëyëg moom, yàlla da daan doxale mbaam ci diggante bi. Firaaw na sëyëg mbaam mi ba aajoom faju, malaakay rocciwaat mbaam mi, waaye masta joteeg Asiya li ñu sëy li diiru li mu ànd ak moom yépp. Lu tax? Ndax firaaw na kàccoor na kàccoor goo xamante ni lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom firaaw na waru koo laal, waru te joteeg moom ci dara. Kon amu loolu mooy sababu Asiya bañ a am doom ak firaawn. Moo tax bi Moussa ñëwee mu ne ko nanu ko bàyyi mu nekk suñu doom, nekk suñu seddug bët. Firaawn daal di d'accord ci wax bi, ndax boobu bëgg na Asiya. Mu ne ko kon samihi wa rabbihi fi ddaar. Mu ne ko kon wutal ko tur te nga yar ko ci kër gi, bàyyi ko fi. Mu ne ko nag tuddee naa ko Moussa. Ñu ne ko lu tax nga tuddee ko Moussa? Mu ne ndax ñu ngi ko fore ci diggante garab ak ñax. Waaw muu ci arab mooy garab, saa mooy ndox, nga ne Moussa ndox ak garab. Ci diggante ndox ak ci diggante garab ak ñax leen ko fore. Mu mel ni kon tudd nañu yenent yàlla Moussa, yar nañ ko ci kër firaawn. Kon léegi affaire am a ngi commencé baax, waaye coow laa ngi ci liir la war naa am ku ko nàmpal, te Asiya juru ko te itam mënul nàmpal, fokk mu wuti ñu ko war a mën a nàmpal. Mu commencé nag woolu ay nàmpalkat ci palais bi, ku ne ñëw jox na sa ween Moussa, waaye Moussa nanguwul. Mujj gi mu ne daal danu dem ca marché ba, su ko defee ñu yëg la nag
nampal kat yépp nañu ñëw ndax sama doom ji dal bëgg naa ku ko nampal. Li ñu ñëw ci marché ba nag ndeke Mariam moom toppoon na maanaam sëru Moussa bi toppoon na kees gi ba gis ne jaam yi doon sangu ci dex gi for nañ ko ba yóbbul ko Asia. Waaye mu comme moom ci pale bi lay liggéeyee mu toog rek jàpp njàmburam mel ni bokkut ak xale bi dara. Waaye bi ñu demee bay wut nag wàllu nampal ba mu gis ne Moussa bañ na nampalkat yépp ci la daw nag dem ca yaay ja ne ko yaay ñëwal gaaw ndax Moussa waa kër Firaawna yi for nanu ko, léegi nag kenn rayu ko Asiya jàppee na ko doom, léegi nag li ñu bëgg mooy ku ko nampal. Moom nag bañ na nampalkat yépp, kon nanu dem nga jox ko sa ween ba xam. Waaye nag lu jiitu muy dem proposé na waa kër Firaawna ne leen moom gis na koo xamante ni mën na koo nampal. Ba mu ko waxee itam sonal nañ ko ci waaw, ndax kooku ñuy wax Haman moom moo ko ci sonal. Waaw, loolu la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Alquran nee na man yàlla ñun yàlla fexe neen ba araamal soowu nampalkat yi ci yent yàlla Moussa nanguwu ci benn. Foofu nag la Mariam taxawee ne leen yéen mbokk yi xanaa duma leen tegtal kër goo xamante ni waa kër goo xamante ni bu ñu ñëwee nampal xale bi dana nangu. Foofu nag la ko xamantee ne ko yow mii dafa mel ni xam nga ci mbiru xale bi dara, yow mii ku toppatoo say mbir am na loo bokk xale bi. Mu mel ni Haman am na gis-gis bu ko yàlla di jox toujours ak li muy kàccoor. Mu ne ko déedéet man dama xam ñooñu seen ñeewante rek ci xale ak ni ñu bëggee xale ak ni ñu mën a toppatoo xale, te itam xale xamul lu dul ko yërëm ak ko bëgg, te itam xam naa seen cofeel ci Firaawna ak waa këram. Looloo tax rek ma yaakaar ne comme jox ngeen nampalkat yépp ñu bañ, ma yaakaar ne ñoom danañ ko war a mën a nampal loolu rek la. Ñu ne ko ah ko kon bu dee loolu la kon baax na, demal nga indi ko. Ci la dem nag indi yaay ci. Bi mu ñëwee rek daal di koy jox ween wi rek Moussa daal di nangu, mu nampal ko ba mu suur. Asiya kontaan ndax Asiya jaaxle woon na, ndax cofeelam ci Moussa ëppoon na te bugguloon mukk Moussa dee. Te itam Moussa nanguwul benn nampalkat ba loolu defoon ci moom ak tiis, mu yaakaar ne xale bi dana dee ci loxoom. Moo tax bi nga xamante ni nag yàlla dogal na yaay ji ñëw ba jox ko ween wi mu nangu, Asiya gëmewu ko. Waaw, Asiya nag commencé laaj ko ne ko daal man dama bëgg nga toog fii ci pale bi dima ko nampalal bu ko defee nag ma lay fay, nga wax ma ñaata laa lay fay par weer sa lépp di dox. Mu ne ko waaw man de bëggoon naa ko, waaye wax dëgg yàlla dama di njaboot te man rek maa nekk ci kër ga, te bu ma ñëwee fii ci pale bi toog fii itam sama liggéey yu kër dana tardé. Ma bëggoon daal su fekkente ni du la gêné nga bàyyi ma rek ma yóbbu xale bi kër ga, su ma demee di ko nampal foofu, su demee ba dëgër ma indil la ko. Asiya ne ko ah waaw, waaye nga toog ci pale bi rek, ndax boobu Asiya dafa bëgg Moussa, dafa bëgg xale bi. Waaye comme yaayu Moussa moom gëm na la yàlla waxoon ak moom, te moo di ne danaa la delloo xale bi, moom mu dëgër rek. Waaw, dëgër ci rek ne daal moom li mu bëgg daal mooy dellu ci kër ga nampal foofu xale bi, ba mu dëgër mu indil ko. Mu ne ko waaw d' accord, kon insisté nga, mën naa la bàyyi yóbbu ko kër ga, kon soo ko nampalee ba mu dëgër nag nga delloo si ma ko. Mu ne ko d' accord. Ci la ko delloo nag mu boole koog ay soldat ñoo ko escorté yóbbu ko ba ca kër ga ñu daal di koy wutal lépp loo xamante ni rek soxla na ko pour lu jëm ci wàllu ndimbalu xale beeg yépp. Loolu nag muy dëggal li yàlla waxoon ak
mom ne ko dana la dello xale bi dana la dello xale bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fa la nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yone ko ci palé ba ñu fajal ko ko gratam gëna yok leppum di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkontene xalé bi e yalla mënul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pir mom la ko bolel te mënul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaay Musa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla Musa bi mu demee ba deugar nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legi ferna mu wara delu si nak e ci keur Firaun yalla dogal Asiya joxon tek rendez-vous yaay ji ne ko nak andil mako jour sangam mu daldi nak yegle ci dekk bi yep lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak muko andil waaw kérok biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba ba mu ñëwé Asiya daldi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi ne ko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaay Musa ne ko demal nga yobul ko Firaun momitam mu jox ko cadeau mu ñëwé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wër ko mu jël yonent yalla Musa rek daldi ko koy jox mu téé ko waaw daldi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ku koy nax fofu nak fekk Firaun mu ngi nekk ci aduna gu yaatu nekk ci peur nekk ci itam nguur go xamanteni gën nguur masul melni mom mu daldi fëgg dënam mom yonent mom Firaun daldi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé nekk bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla Musa wax bu bu dis ci yonent yalla Musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yep mo len tek tank nek Firaun dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla Musa mu ngi tok Firaun ouf ko mu yotu sikimu Firaun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla Musa limuy nek xale tollu ci fer bi mu xecce sikimu Firaun bi xecce bi dafa metti ba Firaun bu don julit la ñu ne ñappam tojna ndax xecce bu metti Firaun daldi mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabotam mune nak legi nu mu def dana rey yonent yalla Musa ndax ki moy nonam bi mu don wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko rey lire bi du fi magge ki dañ koy rey Asiya ne ko dedet ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire Asiya dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonk dal di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkentini jël na fruit bi ño xamne e du xalé mag la limu def maga ko def su fekkentene nak jël na weñ ko tang gi ño xamne kon yefi xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yent yalla Musa di ram bu bimu accé ci weñ gi rek daldi ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak waxne ne sax pom bi lu wuti won rek fa Jibril fel pom bi fel loxom mu daldi wuti nak weñ gi daldi ci tek lamiñam e lolou taxon na lamiñam yaqku bamu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ngi len di ñaan ci aljuma bi di ñew insha Allah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek
ay waxtaan yu xaw a takku tuuti, wante itam histoire la boo xamante ni alquran moo ko nettali. Ñuy nettali rek ci làmmiñu alquran. Et comme waxtu wi dafa jeex nag, ñu ngi leen di gërëm, di leen nuyu, di leen sant seen mbokk Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi, ànd ak seen mbokk Pape Dia. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

mu ne dem len ci fir'auna ndax dafa beew ngeen wax ak mom nak wax ju yarute noy ndax kilifa la fi alquran mu ngi jangale ak yar nit ki lumu kacior le l'islam santane moy nga jeuflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen demé na ngeen jeuflante ak fir'auna ci yar kacior na waye kilifa la jeuflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom faqula lahu qawlan layyinan mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ci ba doxé ci ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am kuko yilif te man mako yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jéggi dayo ci suñu kaw jalgatiñu gañu ndax ko beewlaté bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di dégg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu Israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax Ibrahima moy sen mam Ishaq moy sen mam Yaquba moy sen mam Ismaïl moy sen mam Yusuf moy sen mam nit ñu tedd nonu ken du leen tedd di te itam gëmuñu ku dul Yalla mu japp leen def leen ay jam di leen jamulo lolu jaadul wax leen Firawna ne ko mom bindef la rek ken waru koy jam na bayyi gor yi mu jël def leen ay jam e dem leen ngeen wax ko lolu te mu bayyi tam mbugal bim leen di mbugal su fekke lank na wax leen ko ne ko nak andil nañ la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su bëgge am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu deey nañu dem leen gën wax ak fir'aun te kep ko xamanteni nak juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mu nga Palestine ci wetu Sham ci Turusina taxaw ci ko montagne ba ci al buqa'atul mubarak nek fay waxtaan ak boromam bi yalla wax ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lamma nazala Musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaj'athu al mala'ika bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonenti yalla Musa waye njabotam nga fam len bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu len xamé len xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak wan len yoon wi dello len ca Shu'aib ñu tok ca Shu'aib nak Musa mom wara dem Égypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mudi dakh gogu ñuy wax Nil ci Égypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax nañ ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa dom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit bu mu yeg ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yonenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamni kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'auna mom Musa.

mu melni yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ji andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen

ñu bañ leen ndax yalla neena dañu nekkoon doon and ak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir leen neena itam yalla neena ñoñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole leen nak ñu melni fir'aun ñu and duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waaw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla nox xam nga yonent yalla nox ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne neduna nak ñom jooni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéko nañ ko may jabar pour gën ko mën djéko jabar joju ñu ko may nak xétu ciay ciay gu nek jëflanté nako yonenti yalla nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom bu ñuy wax kanaan motax bi nga xamanteni yonenti yalla nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm and ak mom and ak ñoom dugg ci gal gi ñiko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobi len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla nuh woyé dafa bañ yonent yalla nuh ne ko yow sama dom kay nga and ak man muné ko dedet muné ko so ñewul da nga lap ci ndox mi dé muné ko bu yébo té itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fekk ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko ëpp kérok yonent yalla nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wanada nuh rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla nuh wona ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci samay ñoñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ci fël go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla nuh qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin mune ko yow nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekul won intention bu serieuse dagn la beugona jekku lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko foku nga gis natija ba foku resultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko maye won moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñ mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko waye yalla téro nako ay château yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yent yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkat ya ray lett kat ba don lett ay domam te
la tax ñu ray len du dara luddul rek gëm guñu gëm yalla.

0: yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tégalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma téggi indi wat benen miracle fataba allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd té aya yo yi nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa ne ko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin ko ko itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbott ya ak deret jak tamsuba bam len masxo ak xargi mu xargej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tudunako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñuul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñuul modi liko yalla wax ni ku duggalal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari bëtt lolo tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñuul la woon ñu bari ne neen yonent bu ñuul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xami wax ne nit ku ñuul la woon te itam bo xolé Égypte ay copte yi fa dëkk ñu ñuul lañu ndax amna benn dëkk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontière ak Soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñuul lañ et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi et kon lolu day wone rek ne lu meuna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñuul ku melni Cheikh Diop mom waxna lolu te égyptolog la neena yonent yalla Musa ku ñuul la won ci bi mu defé ay mbiram gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñuul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contre li waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekulon nit ku ñuul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñuul waaw neena ndax ñuul naqsu la ak wañent la te ap yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu toll ni wax wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñuul ñi xamne l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'indallahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñuul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ni ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënënte bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'indallahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñuul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind ku mu bonon nga bon ku mu baxal nga bax waye dal ñu bari jiñ ne na yonent yalla Musa nit ku ñuul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ña and ak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñeek modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa égypte ñu daldi ñew daw ci ñew ci yonent yalla Moussa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñep dañen dé yonent yalla Moussa daldi ñaan taw ba teggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yëgal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufan wal jarad wal qumla wad dafadi'a wad dam ayat mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waqa alayhim ar-rijz qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijz lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijz ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënté ak yonent yalla Moussa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continuer waat ci ginnaw tufaan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatuñu am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytaane waxon na yalla ne ko man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mune jigen ni yalla ne ko man jereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bamu ko tegge itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wolere ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu len di mat sen lal yek fo dem sen yaram yi sen bop yi yep ay teñ lay nek kep ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yep ay teñ rek nga fay gis lolou jaaxal len ñu ñewat ci yent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yent yalla Musa itam daldi ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñom ñu continuer war rek fecci wat wëlëre ba melni du ñom ñoo demon ci yent yalla Musa don ko ñaan pour mu teggil len mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tekki diir yent yalla Musa lañu chartonté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa port yi sax da ngay duggal di genné dara fekk ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga ah da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi tepp di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñoom itam e ñu daldi genn ci nattu ba manam genn ci lañu nekkon loolul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko nattu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giir yi leen ko bolel muy juif yi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu nattu bi ndax mbott yi dal sonal neen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñu sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fune nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarël ci nattu yi ginnaw biñu téggé nattu mbott yi yent yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankat delu wat ca yéfer ga ñu nekkon yalla jekki jekki rek wacce deret ñu ne dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk deret
1: waaw
0: so duggé di sangu itam mu nek dret mom dal nox ma xonku ciur la am nañu ne itam dañ ca bolé di bori
1: waaw
0: sen bakani di soté ko dret rek dekk bi dal fess del ak dret waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bob wax na ne sax so bu fekke ku weddi yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ke le roté mom ki weddi yent yalla Musa mom ndox mu am dret lay yob lol lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yent yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisek sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñu ne kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du bax yent yalla Musa mom itam ci mbax nga ak itam yene bu mu am ci xetam ndax bugguñu bugul mukk aw xetam daldi texé di lulul dafa namu ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah lulul ne bañu d'accord ak yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay baado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa neko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi kennal dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donu ko waaw wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik alard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legina ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ni dal comme ñom ñoo nekkon bindaan yi waaw comme ñoo nekkon bindaan yi ndax ñoo nekkon e xet wi gëna soufé ndax Firaun mom ba mu yéggé rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misra ci egypte firawna japp len daye dal len ba ño nekkon bindan ya dan liggey ci keur yi di balek di fot ak di touri mbalit yi ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay su ko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keur Musa yi abbu patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujjuna mom Firawna ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Musa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njéréer ya ak téñ ya ak mbott ya ak dret ja ñemetul nak legi mom yent yalla Musa mom Firawna ñemetul yent yalla Musa fofu nak ci la diggal mom Firawna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay yi ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ leen joxé or yi ñom amna nuñu organiser won pour and ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna and ak ñom pour genn dekk bi waye lolu nek mbir mu doy war ndax ñom warnañu genn dekk bi te itam Firawna nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci seen kanam xamuñu nuñu def ba jall lolou defon nak e jaxle bu reuy ci firaun e ci yonati yalla Musa yonati yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu baye dal ba bu gudde rek ñu daldi yollo su ndank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jop pour dem dañu gëlem gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonati yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonati yalla Yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonenti buñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo buñuy wax Firaun mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom te moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ni dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu lacc nak mom yent yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonenti yalla Yusuf mu ne waye nak yonenti yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dang ko nang mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonenti yalla Musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yonenti yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu charte bi ko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yonenti yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bi mu ñewé e ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fumuy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne leen fi lañu denc yonent yalla Yusuf waaw yonent yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonent yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la ja leen xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbok yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexagn ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalay suñu deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñuy nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndjay di nuyu Idriss Djéju di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ci rue 15 angle corniche ñu nga nekk ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu leen di nuyu di leen sante e ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax ñukoy wax Tianesi nekk ci Masjidul Rasul ci jëppal kat di nuyu itam Kumba Sey Wadd ci Gueltapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppé al imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

ormalma sama calater mo xar geejgi ndax samay non bi ñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama calater ak sama katan ci le geejgi xare ba mo mëna dab samay non ray len e bi mu démé mom fir'aun ba na rusub na geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministreum bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xet nit ku mustay xalat mo wax fir'aun ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñewna fi ay yoon yow fir'aun fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minuma ko fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonenti yalla Musa teural pour man ñu japp ne ko fir'aun na nga def très attention fofu nak le jibril da di ñewé e fa jaa jibril alayhi salam ala farat unsa wadiq mustahiyatul fahl wa alayhi amamatun sawda taqaddamahu wa khada al-bahr fa dhanna ashabu fir'aun anna al-farisa minhum fa khadu ma'ahu jibril daldi ñew daldi comme wa keur fir'auna sen soldar yi fas ñu waron yep ay fas yu gor len fas yu gor yu alde lañu waron e jibril itam daldi dem ci aljana rek jël fa ben fas fas ku jigen wu rafet te jek mu daldi koy war pour nak mëna piéger wa keur fir'auna yi ñu dugg ci bir nox mi di mu ñewé rek daldi ñew ba ci kanamu fasu fir'auna mu daldi melni ku jabal fas wi rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e daldi xeyntu xetu fas wu jigen ni ñom ñep seen xel dem ci ne fas wi fas wu jigen la ndax soldar yi andu nak fir'auna fas yi ñu waron fas yu goor la legi ben fas wu jigen rek len fa gis fas wu jigen bobu nak xañ len jam ndike bobu jibril mo def lolu pour meuna e piéger wa keur fir'aun ñu dugg ci bi ndox mi ndax Haman yakna xelu fir'aun ba fir'aun na ron na wagneeku e jibril dal di ñew neneen mu ngi kalawo ben kalagu ñuur dal di ñew rek jabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw Haman tere tere fas yi daw ñom nak ñu yaakaaron ne e soldar bobu kenn la ci ñom ku am fit rek ku ñeuk teub rek dugg ci biir ndox mi ndeke bobu jibril mo len piège ñom ñep ñu daal dugg ci biir ndox mi nak di daw nak ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamanteni amulo dara lu la gêné du toy toy du dara ñu melni rek ñu ngi daw ci kaw jéri ci ndeke itam malaaka bi wo bu ñuy wax itam Mikaël mo ngi tam dem na ci aljina jël fa ben fas bu albe te rafet ben fas la waye fas wo fas wu gor la deng momitam daldi comme jibril moy jitu momu ñew tam top ci ginnaw soldar yi di dor fas wi di melni kuy encourager wa keur fir'aun yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñep nak ñuy gëna labali sen fas pour gëna dugg ci bir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legui dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjon ci soldaru fir'aun duggu ci na tay mu ngi ci diggu geej ñom ñep ñu ngi ci diggu geej ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal limu bëgg modi nga tañ ci le geej ci seen kaw ñom ñep ñu daldi alku ñu ne bi nga xamanteni yonent yalla Musa ñaan na ñaan gogu yalla dafa dajale wat ndox mi nak bi muy dal ci sen kaw dafa melni du ndoxa dal ci sen kaw mais dafa melni ay xeer moy dalante ci sen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci sen kaw ba ñum ñup ñu dal di lap ba jeex tak way fir'auna mi nga xamanteni mo doon day mbili ci nga xamanteni lu njit njaak la te mom moy njaak mom de
ndeke xelam musul dañ ci ne mom du yalla waye ak kacior ak beggu nguur mo taxone rek mu dejeerlu di wote ak uluhiyya waye mom xamone na ne du yalla te itam bis bu deme ba am buntu pour genn ci da nga gis haman naj ko ci wala iblis naj ko ndax bamu waxe ana rabbukumul a'la iblis nenako wax nga lu reuy bam ne dama koy tuub iblis daf ne ko jaruko bako yonenti yalla musa waxe itam ne ko sonango e yalla dana la delawat nga di ndaw mu yok so nguur yokat say at bamu deme bay nangu haman mo dem wuti ñulal ñulal ka kawar gi ne ko nga delawat nga nek di ndaw andil ko setu mu setu kon ñaar ñooñu ño doon obstacle yi nga xamanteni ñoko xagn ak liman e bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ne ko nak gemna la motax fa lama adraka fir'auna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'auna de gemna ne amul ben bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem te man kat ma ngi len di sédelone bokku na ci julit ñi te gemna ah jibril ne ko aha alana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamne legi ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlu won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jeelene ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi tok mu commencé diko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ ken ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni waaw mune yonenti bi musuma bañ ken ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ni yonenti bi neko ñaa ñooñu kana kan la mune ko ken ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kéro ba yalla bindé adam mu nek bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajale malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yépp ne len sujootal len ma ci bind gi nga xamanteni bind nako ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañu ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi fir'aun mune koku mom mu ngi bok ci nit ñi mune waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenente bi ne ko lutax mune kérok bu mu fegge deñam ba mu tollo ci nguuram bu fegg deñam wax ne may seen borom bi gëna ko wé neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teurulon ma rendiko mune waye yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa adsuhu fihi makhafata an yaqula kalimat at-tauhid fayarhamuhu Allah biha mune ko wallahi bo ma gison yow yonenti bi mom jibril mahmud lay wax yonenti bi ndax yonenti bi e ay turam dafa bari tuduna Muhammad, tuduna Mustafa, tuduna Jamil, tuduna Murtada, tuduna Muntaqa, tuduna itam Mahmud. Motax mu ne ko law ra'aytani ya Mahmud. Mu ne ko suma gison yow Mahmud. Kero ba douci di ndox mi di dal ci ko Fir'aun ba muy lap. Kero bo ma gison nama jele banu geejgi diko sol ci gemmingi. Jël sama tanki diko kedd ci bop bi. Pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bay mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatugo xamanteni
su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fumu jar yep yalla dana ko jegal te dana taxaj mune waye bagn mu tuddu bat bobu rek lola tax man nak ko ci bandi ba du ko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla genné nako kërëm bu duggal ko ci geej ray ko te ndox moko ray wax na ne yonenti yalla Musa li tax yonenti yalla manam fir'aun li tax yalla raye wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu musulun ci buntu kër ga turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn raye wuko ci bir kër ga waye daf ko omat ba ci geej ga ba ci bahru qalzum fa la ko raye ngir won ma turum wowo nga xamanteni mu ci kër fir'aun kon e turu yalla ci bir kër ndeke lu reey la ndax yalla turum warmal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ni mu di fir'aun ba raye woko ci bir kërëm wa makka ba ci bahru qalzum mu dal di ko fay raye waye wa kër Musa yi bañu jallé Musa daf leen wo ne leen xol leen banu Israël yeen banu Israël xol leen wa kër fir'aun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laacc yonent yalla Musa neko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu neko yonent yalla Musa ne leen yalla de mom moy alak wa kër fir'aun yi fir'aun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma fir'aun deena wa kër Musa yi neko dedet fir'aun mom du demuko koku mom mënul dé ah Musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du dé xam nga ñom banu Israël li ñuy gëm gëm gëm gëm Musa fir'aun daf len marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek fir'aun dana dé ndax duñu na ñent siècle mom fir'aun té musuñu ko gis mu fébar duñu ko gis mu sëkkat duñu ko gis mu ñand Firawna musul xif Firawna musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex ba mu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddo ci la commencé am naqar waye lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay teranga yo xamanteni teranga yu jeggi dayo té itam gis na né fir'aun dafa amone yaram lamu daan lek par jour fukki ponkal mënuñu ko jéxal ndax bari té mom kenn mo koy lek nek jëmu ju reey té itam nit ku reey da fay bari fièvre ñaaré waye mom mësuñu néméku ci mom benn yoon mu fièvre neké bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yépp ubbil nako ay buntu yu mu muccé waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am nat fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax fir'auna su fekkonté ni ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay natt rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt di ko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek fir'aun bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna ba mu doy su ko défé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kérok yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko défé ki yalla dimbali ci ay taranga
e teyitam taranga yoyu jifu ci ay nattu na bu mu japp ne yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'auna dal wa keur Musa yi d'accord guñu ci ne fir'auna genn aduna ndax dañu yakaron nek ne fir'auna warul de ndax xewal yi nga xamanteni jif nañ ko ci mom ah waye yalla ne kon suma gennewul fir'auna bañu jif ko suma gennewul fir'auna bañu jif ko kon nit ñi dañu lu douté ci ne fir'auna kon dafa jekki jekki rek ne mes dem waye fir'auna mom mënul de waaw mu ne kon nak nako genné ba wa keur Musa yi gis fir'auna xamné fir'auna mi deena motax fa amara Allahu al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu isra'il falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la alquran wax alquran wax na ni man yalla ma sant gej ne ko gennel yaramu fir'aun motax alquran wax ni tay jide danen la muccel sa yaram jendu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gej bu baxé bu mu upp jendu ko lek ben rabu geej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lab ci bir geej itam jeen yo dañu ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele kele itam mom mo bon lolou batay hikma mo laqatu fof waye bona yu fir'auna bok bona yam taxna sax jeen yi dañ ko sip lekuñu ko waaw jeen yi dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko danen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga baye ginnaw di banu Israël mi nga xamanteni ñom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nañ ne bo demé Égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristes yi ñu fay dem di ko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobone ko France pour défarat ko et teetam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw et économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna et ay ati at wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonent bi di wax yonent bi bobu demagul egypte bobu yonent bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labalé alako genné na yaram wa nak ba légui kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wang fa ba legi mom fir'aun e tourist yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la won manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turum duko meuna lire waaw soko bindalon fi turum duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone ni alquran nekul lu nit ñi créer mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënn yu sel yi ci lañuy leer lu ba yamal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna
motax alquran waxne wajawazna bi bani israila albahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu algharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin alana wa qad 'asayta qablu wa kunta min almufsidin falyawm nunajjika bi badalika litakuna liman khalfaka aya wa inna katiran min an-nasi 'an ayatina laghafilun wayenak teewul e kimtan bobu nga xamanteni amna ci fir'aun mudi yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko te ba légui ni ñang koy gis yalla néna kimtan yu reey la kimtan yi ma woné mu joggé ci yonenti yalla Musa néna kimtan yu reey la mune waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kimtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonenti nit ñu bari dañu saggan ci jariño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmuhu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te eulek danañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon eulek ñom ñoñu fir'aun moy nek sen iliman and ak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran wax ni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdum qawmuhu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa alwird almardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yonni won ko ci fir'auna ak mbolo mu fir'auna andalon waye ñoom di deglu wuñu yonent yalla musa ñoom kay dañu top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yawmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bon barab ba fir'aun jite aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolou itam e da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mu di julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex suko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ye dekk e mbikte ye dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappula kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid muniko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli ha xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonenti bu beuri won ay natula ndax ba mu joge ci fitna fir'aun dund na yeneen fitna yu gëna metti fitna fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul ba mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon leen batay itam mom yonent yalla Musa jëflante nak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi
ci ginnaw dew firawn mu nek itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jeflantene itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné len fa jeflanté bobu yépp alquran tudunako té inshallah fasiyene nañ ko léral ci émission yi di ñëw wayé nak liñ ci mëna wax dal modi bourbu kacior nekkon natou bu reuy ci souf ci nekkon natou bu reuy ci yonent yalla Moussa genn na aduna modi firawn wayé nak taxul histoire yonent yalla Moussa jeex ndax yonent yalla Moussa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi bir histoire bi te inshallah fas yene nen ko fram fatié wayante ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu ke ci jitu di maire basse de ci castor ñu koy nuyu di nuyu itam borom kërëm di nuyu itam Abdul Aziz Diaw mu nga dëkk ci Padua Bildeuse gis nañu lettre gis nañu itam question yi ci nek inshallah danen ko tontu ci lettre yone koko e ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Wat di nuyu al haji Bouba Jaxate dekk ci liberté 6 di nuyu itam Salka Dien di nuyu Chouba Sek dekk ci Isin Bentali di nuyu Seni Sar dekk ci Castor 1 e di dom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi di nuyu itam Boubacar Si ci Louga di nuyu Abdourahman Mbaye nek itam e jangale kat ci Isin Bentali di nuyu Mohamed Fadal Diop ci Noto Guy Jama di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram e Abdou Latif Wan waxna ma itam niñu fonké émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek sen radio mu nek itam e bis bo xamanteni dañuy dag sen yitté yépp pour tok diko déglu ñu ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop ci sen emission Kalimatul Haqq.

dana ko jox dundu gu tey te itam ma ngi lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko raye dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen a bo demé bi giñ ci sama tour néna na fekk né giñ gogu deug ko lal néna ndax man yalla duma label té duma selal mukk képp kuy foyé sama tour képp kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko label duma ko baxal muné ko itam bul dugg lu sa yon nekul bu ci dugg muné ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal muné itam bul añaané képp ko xamanteni jox nako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaané muné ndax aji iñaan ji néna nonu sama xéewal la té itam dafa mer ci sama sédélé dafa melni d'accordul ci nima sédélé muné ko itam bul ndialo bul sacc ndax lolu soko défé néna dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk té bo ñaané duma ko nangu té itam dana tejj buntu asaman yépp muné ko itam bo dé rendi néna na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu muné kon ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi néna té ki saraxé tuddu ci sama tour néna man yalla duma ko nangu té itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko muné ko itam ma ngi lay yëgal ni nga moy tëndiku sa jabaru dëkkëndo babul moy ak mom mukk yalla néna ndax sama mère dana tar lool dana metti lool ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dëkkëndo muné ko nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom muné ko itam nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu né fa hadhihi nuskhatul ash nuskhatu ashatil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 aya wa hiya qawluhu ta'ala fi suratil isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya ñune nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ngi ci bir alquran yalla joxnako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra deng fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā